ngishoyo ayikhulume ni mawulalele nje ngiyaqula mina mfana wami ngidlala ngicula umculo oyaphesheya iyasebenza lento engiyenzayo ngawela kusuka namhlanje ushiwo salo heheza la awulalele kahle awuzwe kahle ukuthi ithini intambo ngikamncana kasogumbela awizwe kahle awizwa awulalele kahle uyayizwa ukuthi ithini

la hey weekend yokuqala le lapha na ke kumfumfu ka 2020 sikisi ithwasa le ndidane lethe lapha na ke hamba kahle ndidane kwabuye kwangena lapha na ke hawu amathwasa ayalandelana ithwasa lo solwazi leli lithelo na lapha na ke wayenza indaba mfoka ngwenya wasuka wayenza indaba wa live lapho na ke ku TikTok udlala kwenya ku Facebook lapho na ke nahamba ungahamba futhi ke ku x.com uzongifica ngikhona ethi ngwenya underscore welcome ku x hlanhla ngwenya ku Facebook nje 596 ku TikTok ikhona inanda ama 884 FM lapho na ke updates ku Facebook tinanda 884 FM ku x.com ngokushangeza kudala mntana ekhehla ngokushangeza mzukwana njengobuzwa nje hayi futhi bakithi noma ucela ingoma uzocela ingoma eyindala hayi ingoma ezintsha ezintsha ngeke ngize ngidlale khohlwa forget alibala ngasike ngasibapali enja yona ngasike ngwana mme yeah kiraluka takhale yeah fantuka af yeah izona ke engidlalakho namhlanje nawe wenza njalo ngasekhaya mokucela ingoma uzongitshela ukuthi ke uvusa obani ubavusa ngayiphi ingoma ke yakudala ulwesihlanu yalazi udaba ikhona ingosi lapho na ke ethi lapho na ke indaba esegudwini indaba exoxwakho ikhona ngale nje kuka half past ke through we otherwise say very corny poster ku Facebook ethinta lapho na ke umkhankaso we DA iDA ke bathi abantu igile imanga bathi igile imhlola ngoba ivane yakhandi sithombe esikhulu lesekuthiwa ke yibillboard yasiyo sibeka lapha ku N2 yabona lapha ngaku Queen and the Drive yabona lapha ngase Petroport ngase Thekwini Heart Hospital yasibeka lapho lesi sithombe lapha na ke iDA yasibhala ke lapha na ke umbhalo ofundeka ke ngolhlobo you can stop the water tanker mafia vote DA for water in your taps isho njalo iDA yasibeka izithombe ke lapho na ke yabeka isithombe ke semeya yetheku lapho na ke omnumzane ke uCyril Xaba nokuyikhona ke osekususe lapho na ke umsindo ke yetheke ibese ke isithi ke cha susani lo mbhalo susani lesi sithombe lapho na ke ngale kwalokho nizokubona okwakhweza ikati emthini ngale kwalokho nizawubhekana ke nengalo ke yomthetho ngayedwa ke lapho na ke noma yikho yodwa imeya ke yetheke kulesi sithombe ke esibekwe lapho na ke kunandi iDrive mosuwa nje eThekwini uza ngapha konanda noma uyenyakatho uzosibona nje nasuba ngePetroport ilikhona ke nobuso besithi manager uSipho Mbele kanye ke lapha na ke ne Water and Sanitation Executive Director Edney Kim Sweli bobathathu nje babekwe lapho ke ukuthi ke ibona impela impela abadala inkinga ibona abadala ukuthi ke kungabi namanzi ke eThekwini 0687649969 indaba lapho nganza ukuthi yalazi udaba basuqala uhlelo siqala nje kanje what's your take about ke lapho na ke umbhalo ke walo ke iqembu uzokhumbula ukuthi kuyakhankaswa vele seyibheke lapho na ke kumhla ka 4 kuLwezi nokuyilako bese kuvotwa khona ngenyanga ezakho elona loyo ke weshela abavoti hayi DA eThekwini ikhethe ukuthi ishele ngale ndlela uthini wena khawuthetha nami ndive ngalo ngani yakwethu ke qopha nje ungithumelele ngizodlala mina ngala.

nyalando itiwe baba gacha haibo cha itiwe baba gacha haibo cha.

0: badlala isigcino sa yadlala intambo. Bathu sebedlile lo. Kubalo lami sihloko sengoma 10 to shayile time 10 minutes to lapha na ke 4 o'clock khawuthethe ndive apho ke ngasekhaya uthini wena umgebengu bubuka kabanda bubuka kafuthi ke buphuma esandleni ngisho kumadla nga commission uyabona ukuthi ke kunzima ngikhuluma nawe nje Mr. Sibanyoni osomatekisi uye wadlalelwa ivideo ethi ke tshela umongameli wezo ukuthi ke uma ngabe kukhona okwenzakalayo emabhasini akaPatco wokwazi ukuthi yithina labo esenze lokho ngoba nje abefuna ukungena ngeheshe lapho na ke emabhasini akwaPatco kodwa kuyakuphika konke lokho lapho na ke yena ke uMr. Sibanyoni ubugebengu bumi ngenhla lapho na ke ezweni singazilamulela ngani singenza ngani indaba esegudwini ilapho njenganiza kwethu lolu daba ngilicaphuna lapho na ke phepheni lapho na ke isolezwe lalibhalwe khona udaba kulithinta ke lomntwana shame mandla may his soul rest in peace ya ngiyakuzwa lapho ke wemfo kamchunu ku TikTok uthi ngithi mina makubuye amabhunu ukuze ke siphile impilo ke ya ngunaphakade njengoba ngithe masibuyele makubuyela amabhunu ingoba ngiyazi ukuthi ke angeke ayenze ke impilo yomkhulu bawo usho njalo ke umchunu ngiyawuza umchunu mfowethu uvo lakho nawe kodwa nje ungayobuza abantu bako Bigville Newcastle babahlinda abantu nje bakodandi bazokutshela ukuthi ke hayi khona awakwazi ukubuya amabhunu sikhuluma nje asidilizele izindlu ayasixosha enzani lifike ibhunu lithenga iplazi bese lithi ke kubantu libafice eplazini hambani la endaweni yami kuphele kanjalo kuphele ngosawuti kodwa ke vele phela umbono wakho nawe qhawo ukuthi ke akubuyele wona ke amabhunu kodwa ke hayi bandla hayi shame ayabahlupha abantu sikhuluma nawe nje
1: awesho umfongweni uyaphila hayi ukhindisani ngobana lensiza ke madema dola hayi mfowethu mina ngithi makaze kuthiwe umuntu odlungile akatheme noma nqile sona izandla umuntu osukonile hayi ngingathokozela kakhulu kabi lokho lobugebengu bungahle phile nje inkabe yami ube nekwithendenhle
0: yako naye ezweni lakithi kwamachanqe kwampunzi edla emini ngoba hayi impelipela loyo naloyo uganga bhekele ganga nomunye abhekele wena owabona abantu besina ingoma umunye usina abhekele nomunye asina ashaya abhekele kunjalo nje kulelizwe laseningizimu Afrika to an extent ngisho nabantu bangaphandle bakwamanye amazwe bathi niyasihambisa hawu next week siyabuya bono ukuthi ke cha pelipela lelizwe liyaziwa ukuthi ke ukwampunzi edla emini indlela nje esingathi umthetho awukho ngakhona kodwa mangibuka nje ngumfoka ngwenya zinkantolo edala inkinga kukhona inkinga elapha eyinkantolo yabona nje izolo kade ngibuka udaba la kumabona kude lentombazane eyabulala izingane ezintathu endaweni ke yase Orange Farm yabulala ingane yokuqala yayomakhelwane wayo ngoba ithi ifuna ukwenza njani na efuna ukukhulisa ibhizinisi layo ngomuthi yayizothwala ngale ngane bese ke ikwazi ukuthi ke

0: recovery yayo ikwazi ukuthi ibe namakhasimende amaningi. Yakhishwa after 4 months le ntombazane lapha ke inkantolo ukuthi ke hayi khona engathi ke ubufakazi abuhlangani mahlayeni mahlayeni wafa futhi 2 yeyingane. Kobanje yona futhi le ntombazane uyabona ukuthi lapha enkantolo bafowethu Jan.
1: Hey, Tadungwenye. Upana kathuthuthu lo. Dithi mina mabuya isigwebo sentambo. Iyonqamuka yonke le nto yenzeka eSouth Africa. Iyodlungulwa kwabantu nokubulawa kwabantu. Mabuya isigwebo sentambo nje. Umuntu obuleleyo odlungulayo isigwebo sentambo masikhale kuye. Masikhale kuye. Hayi, masibuye isigwebo sentambo. Liyafila izwe lakuthi.
0: Asibuye isigwebo sentambo liyafa izwe lakuthi usho lapha na ke. Umfoka mfolozi elisikisiki.
2: Hey, Ntimande. Bayabuhlungu lezi ndaba zale ngane. Eyi, kanje ke lo hulumene eqinisweni leke aze azibone isigwebo sentambo sekucacile. Siningi isihluko sesenzekile ezweni. Elisithi nawona amathimba lawa ofanamafana ukuthi amathimba asehlathini afana ney'cebe. Agwebe impela ongakwazi sokuhamba sefuna wona amathemba anjalo azokwenza kabi impela ezihluku kuwo uma wenzena kuhluku angendlela okuyiyonayo sihluku ntimande ingabalekane iziyathatha impilo yayo ngento ongelona iphutha layo hhayi sakuhlukise ndaba ntimande.
0: Hayi ibhlungu impela ungayithini nje into enje umzali hayi khona iso ngeso usho njalo unkosi.
3: Hayi ntamkhulu ntimandla nami ngihamba nabo abantu impela hayi isigwebo sentambo asibuyi khona le nhlangano impela ebilwa la ikhuluma la TV ithi hayi isigwebo sentambo asibuyi hayi nami ngihamba nabo hayi konakele khehla lami konakele yabona nje impela uma kuyisigwebo sentambo hayi nalomhulumeni wasetshali number 1 yabo nje nama kuthiwa ngu-president ngabe ngenza leyo nto impela nje enjalo nje impela ukuthi hayi umuntu nje enze ngaloko abulaye nakenziwe lokho kuphela nje mntamkhulu uma udlengulile sikwa uma ngabe utshontshile ingalo phansi akube njalo nje khehla lami kwa manje eyilana-ke eyiyazi la i-South Africa ngeke le nto iziyenziwe ngoba yabo nje manje khona sebebanjiwe abasolwa kuthiwa abasolwa laba ababulala abantu besifazane le kodwa uzobona into ezokwenzeka la kuzothiwa abasolwa kodwa babanjiwe ngeke benziwe lokuthi bazophuma manje ibheyili lungile khehla lami sohamba nakahle Monday hhayi ngipholo beyithe esetafrentan
0: eyo ngiyanizwa nganza kwethu ngiyanizwa abafithi angazi noma ngishiyeni eredweni ngivele ngikhohlwe indaba ye-entertainment ipolitiki ngiyayazi nganza kwethu ngayifunda ngidlala nginikhohlisi ngayenza ethi very tender age so okwakade kulwelwe ekuqaleni akikho lokhu esisikubona-ke namhlanje under freedom kunento enje angazi ngishiyeni eredweni ngivele ngibe umongameli nivele nivotele mina ngo-2029.

ngifuna ngiqale izintaba ngibhudla amathafa ngifuna ofana nawe. Ngadlala ngaqolwa ngadlala ngaqonda

0: birthday, Melokuhle. Right, sasibukeke ekseni 0687649969 Bambo.
1: Ngiyabingelela sibu uPromax ekseni lomnandi kakhulu uhlelo, ngiyabingelela kubalaleli belandela 3.4 FM. Ithi sikhona nje azivuke, azivuke sibangene njengoba usho wakho sibo sibangene. Ngiyabingelela nje kubo konke esilalile nabo, ngithi nje sibe nosuku oluhle. Ngiyabonga.
0: Siyabonga kakhulu mfowethu, thank you so much. Kubonakela ke uthandazile. Molo Thanda.
2: Ntombi, nabalaleli benanda FM, ama-VIP, nawo wonke nje umuntu ongaziyo. Ya, ngiyabingelela Nkosana uMiyeni Khumbula. Kwamanje ngikhona ney'nhlungu zami sishiyonelwe indodana kabhuti wami. So ya, kunjalo nje isimo engikusho njengamanje. Umkana nje besepholile, besebenza iphoyisa akabhuti and besanda nakushada nje. Ngishada nje manje. Manje mangithi manje July bekwe maye makode mbathisa. Yo
0: kulungile
2: kodwa hayi ke uNkulunkulu uyabona. Kulungile, ngiyabonga Thanda.
0: Siyabonga kakhulu ukusazisa kwethanda. UNkulunkulu ke uzowathoba lawo manxeba. Duduzeke nje umndeni, ihlobo, abangani, bonke nje abathintekayo. Kulesi sikhathi esinzima kanje sinani ke ngeyinhliziyo. Sengathi ke uNkulunkulu enganipha amandla. Mseti.
3: Ngibongelele Mpunga, ngibongelele Pro. Ngiyathemba ngiyaphila bafethu. Ngiyaphila nina. Ngibonga nje basekuseni, ngibonga nawo wonke umuntu olalela umsakazo.

0: ngane sibonise ngaphumani enhle esingawazi ukuthi masiyiveza ebantwini usho ezikolweni nje ukuthi nako sikwenzayo uhlangane kuyinto ephilayo
1: bakuthola lapha bangathanda ukuthi bakulandele
0: okay mhlambe nje ngashiya inamba yami noma ngabe kuthiwa abantu mhlambe ba nje kakhulukazi ngoba sengithola le platform ukuthi mhlambe uma kukhona abafisa ukuchaza lolu hlelo esiphezukwalo nabafuna ukusondela mhlambe bafuna ukuzwa kangcono bangangifonela le number 068 1539 740
1: yes
0: bese ke kube ukuthi ngiyatholakala na TikTok nakhona kuNonhlanhla Jaca bangangibheka abantu ngalapho na ku Facebook ngokunjalo
1: Nonhlanhla Jaca.
0: Inumber 068 1539 740 asihlangane abantu bakithi singayenza lento
1: siyabonga kakhulu thank you so much Nonhlanhla Jaca well ke ngibuyele sele back in studio ke nakuthulana kwaZondo ezoqhubeka nawe ingoma ke siphuma ngayo Michael speaks it into whatever you need ngizophinda futhi ngibuye ngiphathele abanye osomabhizinisi khona la kwaMnyando
2: The Lunchtime Slow Jams Inanda 88.4 FM 88.4 FM

0: noma kwakudlalise ngane noma kwakwenzakalane kuze kube ikhampani okuthiwa umthuqasi kababa.
1: Umthuqasi kababa igama lami engaliqanjwe ubaba wami ngoba ngisikhathi ngisemncane ngangingazwani nokugeza. But wayeyasho uma ukuthi ubaba ukuthi niyayibona ingane yami ukuthi iyoba njani mesendala and akekho umuntu owayazi ukuthi into eyayiphasha ngelelekile njengami ingaba usomabhizinisi. Ingako noma wabe ungimemeza ngikuphi ngale gama ngiyaziqhenya ngoba ngiyazi ukuthi

abnoma ingadanga lokhol 14 insimbi zabelo intombe zaswela belo sindawe swela mapesi awuthathe dilusho nekhona elami mpuma khona awulento ngencelebeleni ngayithatha kokhokho ngathi sichathwe emaceleni bebafana ngilondlo imini unambathini imbobo ngiyaboniswa indoda ngiyayigugcisa engathi ngiyabukisa ngisibamu somgulukudi imoto etshontsha imali omrebanyana ngibathela uswase engathi intombi yomswazi sekufika ugwabini uqokola nike nogqokolwa ngabe ukhona ogoloza mhlasimpe njiyoda zingane siphume lapho esitikinta ngasiqede khona manje angifuni umrepho okhuluma kakhulu odakwa kakhulu ojeze elikhulu engathi inkane kamgoli bathi umtshinga umtshele okwani umfana oshoda ngentoko noma esengibuka nje kuvele kuthi angimpule noma ke ngimdusho okanye ke nje ngimpule bathi kuniye nkani iyesele ngathi ngikhule ngidlamajwe.